0: melakaana mak jukkom juddom bañu koy tektal askan wu bax te sel wu don diine ak ngor ak xam xam
1: waana nit buñ bëgge xam tedd ngay feñu adnam faaw dañu xol ab juddom nu mu deme
0: bayam ay yaayam lepp di maram ballama ca ngay aïssa ak sadio soxna kanne aïssa mu balla mo meñ ndayam aminta may rak ki mbacke busso ci neegu teggej la bok moy mbokki wa bofel ak wa gëda ndjay
2: cheikh abdul khadir mbek ci walu askanam rek wané na né li sunu borom waxon né wal baladu tayyibu yakhruju nabatuhu bi idni rabbi wal baladu tayyibu yakhruju nabatuhu bi idni rabbi li sunu borom waxon deggu na ci mom mom ci askanam niti diine ak xam xam ak yare ñoko sekk cheikh ahmed bamba radhiyallahu anhu ñepp xam moy wayjuram mom fofu do na yam
1: ndax liñu tuddé juddu bu reey wala yah bu reey niko wala fi waxé ci sey bu khadir la yam
2: kanni aisha soxna aisha momu ñukoy dakantale moy wayjuram wu jigen di doomam bal aisha amna kon serigne mor djey dafa dem keur bayam bu ndaw mam balla mi bokk bayam wema awñang bay djel fa sohna aïssa balla sohna aïssa balla am ja sohna as sohna aïssa asta aïssa kanni aïssa kanni momu nak mom lañ denkat serigne bousso bi
1: am gennut maram fenn maram li ci fann yépp waye aïssa balla moy mamam
2: asta aïssa mo demone ndjayen way juru serigne ibrahim ndjay serigne cheikh ndjay serigne babakar ñooñu bokkal soxna kan nak bi soxna fati balla waccib liggey dañ lañ jël soxna kan mi nga xane aïssa mi ko jur ak fati balla ñu bokk nday ak bay ñu andi ko ci neba mu am fa nak serigne massamba kan ni serigne mbacke kan ni soxna amina ak taw serigne mokhtar
1: Sey Abdul Khadir gennut maram fenn day melni man nim demé ci maram neew na ko ci demé nonu manan neew na ci lol ko ci fek ndax amna juroom yoon ci maram juroom yoon ci maram la nak bo don set ñiko ci am neew na
2: kon ci walu askanam man nañu wax ne askan wu teddu ci la bok askanu xam xam la askanu diine la askanu ngor la
3: walax yi waye ndam Cheikh Abdurrahman man ko won muy ñatti fam ci utam xarit serign bu mag bi ni bareet ni nañ ma wol sama xarit amna fi gan gu doy kiman nañ ma wol ciernu mu ñew ma wax ko lol musula xew kenn fudul fi ciernu ñew li la ko yoni daal di ñaan dana la yoni nga tuddu gan gi sa yoon wi na guddu ngir lo dajeel duñ ko tuddu yawmal khiyam du gis safan ko gane adina iramu waxtu magge di ramu nu xamni gaynde da yemu bamuy dik la sedd won mom bu newon ta endosin
0: aw turam modi melom mo donit jeufam ca kaw suuf Abdul Khadir moy jam bi jamu Al Khadir bu wer daru alimul khabir la gane aduna juddom ga mo ram wa aduna
2: wa mom xam nga Seydou Khadir dañu wax ni
4: limi tafarraqa fi salafi salih min al ilmi wal amali wal wilayati wal irshad
5: sey mbine mbollem yiw yi nga xamne yalla da ko seddale ci dooma adama yi mu deb xam xam ak jefe ak mandu ak njub yep yalla ko yalla dajali ci jëmam ji mom sayyid abdul qadir
4: wa manafi' al muslimin ajma'in fi mashariq al ard wa magharibiha
5: sey mbine mbollem yiw yi nga xamne njeriñi julit yi la yalla ko yalla dajali ci jëm ji mo xam ni deuke penko la wala sow wala bej garnar wala
6: xamna xeyna bis ci touba waxwatir bi ne len bi de dem na aljana xam nga lolou ri la lu melni jara moko yobbu and ak mom nako fi bereb sangam fi bereb sangam fi bereb sangam new dama gënt koku mom fim jëm yegg na fi

0: te moy wutal ko aw tour na nga yagal saw yoon ngir ko fi dajal kum mana don jegal nañ ko ay bakaram te sakul nañ ko aljana mam cielo tuddu ko serigne abdul khadir ci ndigalul serigne touba lolu ginaabu lolu amé nak xam ngeen ni doomi soxna mom ala kulli halin rawat na njabotu serigne touba dañu baxo jang fan la serigne abdul khadir dial ci walu njangam waye nga mbeppeselu walé ci terbiyam waye ak ni nga xamné ginaabu mu jangé terbiyewu ni nga xam non la tambalé won ak diko yaré ak digëntém ak njabotu serigne touba bi
1: da jerejef seigne kosso ginnaw bi mu gané jamono bañ jox ko tour ci am bam sasin le serigne bi wolu yonne ci mom ni nañ ko ko andil ndiarem ngir mu dalal ko jang waye nak fofu tamit keman dafa xewat ndax serigne bi dafa ni bu ngeen démé né len seigne dam bu koy andi bu ko natti digeete bi mi ñëwé jugé ndam di dem ndiarem bu ko aw natti Seigne Dame Abdourahmane Lo boole ko ku nan Serigne Mukhtar Soron moko yobbu ndiarem wax nañ ni dañuy baye ba jant bi so ñu woyel seen dox manam yoon wi bu jant bi naré fenkat ñu am fuñu dal non lañ ko jappo ba nit ñi yeggé ndiarem te nacc timul Serigne Abdul Khadir nenañ biñu exé Serigne bi moko dalalal bopam comme nim ko baxo def ci njabotu bopam ndax Serigne bi mom kumu dalal di nan lepp day dajé ci yow bim ko dalale ba nopi manam wax nañ ni jox nako fa yere bopam mom serigne bu mag bi jox ko yere bopam yabalat ko mu delu ndam bim ko yabale mu delu ngam ndam ci lako serigne ndam abdourahmane lo tambale jangum alcorane kon ndam la tambale bim newe ndam ab dir ba yam ci suratul hajj neena serigne bi daf ko wolu wat ndiare mu ñew bim newe serigne bi laaj ko fotol mu ni ko maa ngi yam ci suratul hajj serigne bi ni ko kéemaan la de ma woola ci zilhijja nga yam suratul hajj nga xam ne waxtu yi ñu toll nii ci weer yi ñu ne bokk ci al ashurul hurum ci la ko serigne bi woolu woon ni ko kéemaan la ma woola ci zilhijja nga yam suratul hajj nga xam ne serigne bi wax nañ ni téye na ko fa ab diir dog koo ñaanal ci diir boobu mu ko fa téye serigne abdou khadir am na lu ci daan nettali ndax daam Seigne Fall waxone dañi Seigne Abdou Khadir mbegum Seigne Touba la Seigne Abdou Khadir da fay wax ni amna luma fa setlu boba samay at neew na ci zahir waye amna luma setlu ci mag ñi neewon jaarim neena bari waana mag ñi bu Seigne Abdou Khadir bu serigne bu wolo waan Seigne Abdou Khadir buñ bëgaane gis mbegum Seigne Touba dañi baye bañ gis bañ wol Seigne Abdou Khadir neena daan gis mag ñu bari ci lañuy raxalu ndax boba lañuy gis jamaalu Seigne Touba kon lolou day finde li Seigne Fallou wax ni Seigne Abdou Khadir begum Seigne Touba la dañu xamne sayu ko owe rek bektem Seigne Touba day feñ ñom nak ñu raxalo ci ci dir bi mu fay nek ginnaw bi tamit be mu delu wat mu boole ko Seigne Bakay Bousso Seigne Bakay Bousso wax nañ ni jaarat na ndam ci ndigal Seigne Bakay Bousso doga dem gede fa la Seigne Abdou Khadir mortale jangum alcorane bim ko motale bim fa yegge Seigne Mbacke Bousso boole ko kuñ nan Serigne Ibrahima Ndiaye moy bayu Serigne Ndiaye gede wa gede ñu xam nañ ko bu baax moko motale jangum alcorane bi Seigne Abdul Khadir matale jangum alcorane daali bind kamil jebal ko Seigne Mbacke Bousso ndax boba fekk na Serigne bu mag bi joge fi ci zahir mu jebal kamilam Serigne Mbacke Bousso bim ko ko jebalé ci lako tambalé jangal xam xam ginnaw bi la ko boole ak taam kuñ naan Serigne Hassan Bousso nga xam ne lu ëpp ci téere yi xam-xam Serigne Hassan Bousso moo ko jàngal ci gede googu la Seigne Abdou Khadir peegee mboolem xeetu téere yi nee nañ tàmbale na faa yor siira yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ginnaaw bi mu laxasaat fa jugee gede dem Ndiarem ci Seigne Modou Dème Seigne Modou Dème boobu wax nañ ni jàng na fa xam-xam ginnaaw bi ab diir la fa def Cheikh Mohamadoul Moustapha joxaat ko ndigal ngir mu ñëw Bousso bi gede sanc fa kër nga xam ni ba mu fa sancee foofu la ak njàngam tàmbalee sanc fa kër muy gede Bousso loolu nag fa la tàmbalee nga xam ni wàllu tarbiyam ci Seigne Mbacke Bousso la nekkaloon ndax Seigne Mbacke Bousso bi mu daan jiite ci jàkka ji daa am lu Seigne Abdoulaye doon wax ci moom dani wàllu nekk gi mu nekk imam nga xam ni imamul a'imma nga xam ni bo imam des imam comme niñ ko xamee nee na ba muy nekk tout tànk ci zahir bu waxtu julli jotaan sax nee na xel yépp day dem Seigne Abdou Khadir ni moo war a jiite ne ci kanam nga xam ni loolu Seigne Touba daf koo teel a def ci moom ngir ni jiital leen ko ngir ku mu jullee nga dem ji naan.

0: aje borom dal na fa sama xarit bi namuna la lu bari ken do yo ci man
1: ilmi anta
0: ziar len begel len bolem auditeur auditrice ben fm 106.0 nga xam sa sunu adeñu bay ñu xel
1: ilmi anta habibi
0: wolani ziaré bu baax cheikh muntah al basir khalifatul amin tariqatul muridiyya diko ñaanal mbacke sunu borom katanal ko ñanal nañ ko bu baaxa baax serigne amdi khadifal mini xolé jëm imam cheikh ibrahim fofal am golem kilifa dine yi demba tiawon siar kilifa nga xam mo fa nek waye ndiasan du ñu leen faté laye nak la ko wër ba medina baye
1: wa khalilile
0: sama bag la ko wër ñu ngi leen di siar di leen contane bu baaxa baax siar personnel ben fm 106.0 dore ko sunu dc serigne mortale fall acha dc mang lay siar bu baax ak bolem personnel bi yepp wa
1: ndaysan ma fadi anta jay
0: talibe sayidina mohammed sama wacc ma ngi lay contane bu baaxa baax borom dan faal ak lako wax ta dem ci mbok yi nga xam ñu nga ci
1: fari anta jay
0: kebe mer faté wuma len ben yon
1: rasulullah
0: dekup ko ci barma fal ba ma ngi len di ziar bu baakha bax na mu tudati talibe sayidina mohammed ay ci kon mi ngi non ziar mbok yi nga xam ñu nga ci arrêt serigne sidi jerejeuf sama yaaja mang koy contane mbok yi nga xam ñu nga ci ñetti poto mbacke bo wala ko wol waaye fatiwunu ben yoon borom auto yi nga xam ñu ngi ci ko telebi mo xam tata nga yor mbacke

0: Touba ka rapide lu mu ci mandi don ba ci borom taxi man ye kalando yi ma ngi len di beug ba vendredi 19 juin 2026 ci ngi di and ak Elhadji Fall mu fek gok sohna Khadija ñuy doxal inshallah ba 21h30 inshallah acci mbokk yi nga xam ñu ngi ci mbussobe di ñu baye xel ma ngi leen di contane jërëjëf mbokk yi nga xam ñu ngi ci ara Serigne Fallu sama yaay meg Magan Ndjay borom mango ji jërëjëf bay jom Khadija ñewul nuyo mbokk yi nga xam ni jëmono ji tembe ñu ngi ñuy baye xel ci 106.0 ben FM acci sama awasar ma ngi lay contane
1: a'udhu billahi bismillah inna waliyallah ginaaw bi ñu sante yalla julli waat su yonante bi sallallahu alaihi wasallam dañuy santaat bu baaxa baax suñu ñaari waju di santaat bu baaxa baax suñu waji cheikh ahmadou bamba khadimu rasul yalla nañ ko yalla fayal
0: cheikh ahmadou bamba
1: li ñukalaat bu baaxa baax mam cheikh ibrahima fall di ziar kilifa diine ya kilifa aada yi serigne elhadji may lay ziar di la jox sa yobante maire bi neena ziar na la
0: man koy beggé sama yaay ji ndaysan lu bari
1: ndaysan adi ziar ñi nga xamanteni bi ñu ngi tewlu be no fm yépp dewra ko ci suñu dg Murtala Fall ak wa kër gi yépp adi ziar bu baaxa baax ñi nga xamanteni bi ñu ngi ci talé bi kazalika ñi nekk bitim rew kazalika ñi tam ñi nga xamanteni bi ño ngi roof seen casque té nekk ci biir kër gi di ñu baye xel adi ziar bu baaxa baax tay ñaanalat bu baaxa baax way dawlu yi sa borom xare leen aljana di ziar bu baaxa baax ñi nga xamanteni bi ciabi daf leena fayte ginnaw sa borom teggil leen nattu bi te bañ leena tegg te dara leen fay duggal dañuy ñaanal ñi nga xamanteni bi bu baaxa baax ñoom itam ñu ngi yek aw metit sa borom teggil leen metit boow di la ziar bu baaxa baax serigne elhadji di ziar suñu DG
0: elhadji de man momay ki
1: ñu lay ziar bu baaxa baax c'est que bu camera yi xasse tak nit lay doon ak leneen
0: moma jaaxal di ak yalla acca ko mi nonu acca mi ngi nonu kon jërëjëf sohna Khadija ñu doxal xamna ci kanam nga wax ma son cheikh bi nga bëgg ma yirel la ci

0: Mahmoudoun Fall
1: Mam Diar yaangi Dakar wala yaangi Touba fo nek jerejeum ndaysan ñu koy ziar mom itam baax xadem ci Souleymane Diène ñu koy ziar ma nga ci mbossobe taxi man bu mag bi nga joxal mako baax mbokki mbossobe ak la ko wër soxna nday fa so mag je serigne mam mor fall

0: tew nga ni jeri
1: bu ko defé da ngay ñew rek sét ci magal gi bu ko defé ñu ganal la ba nga content yow mom jappali magal dal ñol dal ñom
2: mala appo
1: deet mako appo mako tipo
2: nga fi deg xadi waccel
1: ela sama xari la nak dama la ciy sis
2: dede mako fété wo
1: borom da na fa mak yow la de du yak mom ati mam jara saliw jeelal ma ngi lay contane borom castor wala bok borom fan jamono ji acca sama yaaje ziar ko bu baax ñaan ko jam ak mbolam yi nga xamni ñu ngi baye xel ci fi nga xamni moy ndaysan parcelle assine 1/26 jerejeuf acca ñu and ak yeen doxal jerejeuf son awasar joxal mako serigne mawda samman ko ci contane bu baax diko ñaanal jam ak tawfer sutura jerejeuf khadim gey loy def ni wala bok ci ki bi la non

Ousmane Diallo mbokki tawfik ma ngi lén ci bégal lu béré béré acca kon mi ngi non tay nak da nga sañ ci alhamdoulillah ni ma sañ ci nga ñoo sañ

0: Ate bay fal ci amang na ci contane animateur bu mag bi joxon mako kolle
1: ci juma ju mag ji ci magal bu mag gi serigne cheikh rafal ya matan
2: lesan
1: ya matadenda mangi ma anda
0: lesan
1: lesan xadi mba baga ya matan ku soppu mang se rafal defal ni solo xanu magal da
2: lesan diko may ablay bay fal sama mag gi mangi la ci ziar bu baakha baakh lay ngom
0: jogal ma xol
2: ak gnaa ba fa re tay li ma solo ko man nak
0: bi la yo jogal
1: aw bayda
3: rabi alu qalbi
0: lesan jere jeuf sene khalisa ma ca fele ci ci xaw ga ñu ko ci contane mom itam
1: allah di fallo
0: lesan mom de barki de mom dibu tang cieur
2: adiko may soxna jariyatullah ñu la koy may neena mom awma ci seigne fallu sago maniko du yow kasse nak
0: xana ma lay dimbali
2: la wa maniko du yow kasse nak dom
0: nga na ko fallu ngay dimbali
1: fallu da ma ngi lay na ati ba dire ne ken du fayna ba di man na ba wa bay be fallu do ma wallo ana sax pay seigne fallu do ko ca kaw ma

0: dañ ci profito rek di ziar wa Jakay Baye Touré. Jakay Baylo, Jakay Baylo, ben karo, Jakay ben karo. Néna leen xolal bala sama xol bi gëna neex rek ñu noddu timis rek ñu roñ roñ ak seen basangi wuti Jakay.
1: No débal dank. Jakay ben kay rek ki
0: fu. Jakay Baylo suñu koñ la ben karo lañ jëndi daj.
1: Yalla baana. Yalla baana.
0: Sama do mag bi nak mo xolal kurusam lay ñew yek sama neeg bi rek.
1: Jakay ben karo.
0: Aha. Suñ koñ la am nañ fa ñew julli
2: ko tubali mu fekkon ci rew mi moy li
1: timis la ba ñu inshallah
0: timis be neex xolo timis bi dañu jitt lante di melni ay xam
1: kala koñ ñom matar la
0: suñu koñ la
2: na saraan bi di andi chaaxam
1: gol golu len dara de dara
0: bay sar bang la ci ziar bu baaxa baax suñu bay ju baax ji duñu faté bas kuy ben yoon ak xel day daldi dem ci bay darame ñu la ci ziar mom tamit ci jakkay ben karo lay julle
2: ngi ñaw ta xawal jebbu lo ki dara
3: walay
2: jappal gi naan lay moy manara
1: acci mi non mo ta la kasse jere jeuf
4: allah allah chanto go andal jo ye xol ngir yalla
1: acci ma ngay way jambar je serigne abdou khader mbake neena ndiki tay la magal ga ba tax nañu ci contane ke ziar bolam talibi
4: yalla
0: a serigne adama jay neena jam ci yeen rek
1: adama jay ne ko ngoy
0: ziar adama jay ñu ngi lay ziar bu baakha baa
1: tam ken du mom ndaysan xel dem ci baye mbay sel sikru la
0: di a suñu baye ji
1: na ko ku grambu ba mané xana ki tay moy lolu
0: manam mom tégalé moma ci doy bak serigne touba
1: 406 bi xadu falu 406 wala
0: mom
4: doy lo
1: ndaysan
4: bamba ko dem mu
1: ndaysan seigne basirou lay way kon bu ko defé ñu and ak mom moustapha
4: seke moy ñakaray maridi
1: ndaysan
4: Chey jile waay Nyaku kodwe ila jahle Amgara maa Min khablu dwe ila bakhle
1: Udai ndaysan
4: Waay adina
1: Acha mwarta ala faal nena masa wajire je purum poyen un Ak leko wur sama domo nda yi sama khariki Nako yo mum ya la la bakhle Banga jape bale ki dadi wo Baye nuku ben yon
4: Rumba ke gine tuba fekke
1: kon dal jamm rek la lay ñaanal ak deuxième femme bu baax bu melni borom pora xaan
4: wallahi
1: ndaysan yalla na sa jamm yag joxal mako mbokk point 1 gep japp ben tele ak ñaari tele ba sedo grand dakar ak go wo
4: bisma serigne bashir ke gene touba
1: fekk fa
4: fekke serigne ma ba sa ñoon touba bisma serigne bashir mbake gene touba
1: tay lola
4: Fekki serigne bo
1: acha xel dem na ci mbokki tawfal ak la ko wër ndogal fal soñu taala kon joxal mako mambu sa borom proxan ma nga ci commune bu mbaba gar xaj ci ñogi leen di beggé
4: wal wal wal ñakar
1: sama serigne ba nak neena won bo ñewte tawang ndogal dang ci doli daru baxu maniko ak pass fal ak la ko wër jërëjëf
4: xali jirim ya baay
0: xel day daal di dem ci serigne badar mbacke badar kara bay falu cheikh ahmadou ndoumbé ay lay jaar bu baakha baax sama waji
1: ndaysan
0: yaar na la mbacke bal
1: bu baax la ndaysan mo ci cheikh badar ñu koy jaar
4: bu taxal ta ben la yaal mele muri yeb la la la la la
1: acha joxel bu mu joko bi ñu doxal and ak ñun 88 lay doon
0: 628 1902 88 628 1902 moy bu mu joko bi ñu and ak yeen rek ñu bégalanté 88 628 1902
1: ay nak limi ami bang bang bari na
0: yéme na
1: joxe sama numéro bi dé han
0: ñu yéme na yéme na ben ki ben suñ ben papa mo ngi mako don wax kérok nan ma kérok instina ba sonu ko wote me yéme na lol mais ñu ngi koy djéggelu diko tubbu baaxa baax ndax bëgguñ mu démé nonu suñ sañon di déggo ak yeen tout temps mais jam ak pexé yalla ak dogal
1: waaw ba ma yéggal 121 la ca top ak top acci ñu doxal 88 la 628 1902 fa ngeen di jaar ci fi ñu am la jeen
4: ñu tun ko so warna la ko ko so so ti yalla ko gis ba xam la muy def wa xaji xaji jur bla kula ya ko gëna xaji gëna gis na to wi
1: neena mo may ma cheikh diom bay awsar li mom dañ la ko bindal xawma ku lako bindé wa dañ la ka bind
0: ah yow mo bay yak der
4: ci baay jur dara jaal ko ma te mo
1: yak mo deram de dama xam ni dañ ko ko bindé
0: mak yalla yak der nga ma
4: xal ba lay ma ci dal
1: awsar ko sété won mo la sam wala kan bay la di mom yak mo ya wa biram jappo ci sama mbir dana nak sama grand frère nga xamoo may jappo ci sama mbir de
0: yow do am manam yalla sak na ñi am deuxième dab ba pare yow do am ñi do
1: biram fal man ak yow moy lol dina am luma la yoni après mon frère sax
4: wa dal ñu ne bi ya
1: na xol ndax bax
4: ba ya ab
1: acci kon ma nga non awu fal neena man day saaram ko wa xam na day saar ko bind man xam na lol
4: ak sahaba ya
1: day jam neena nga setti ko mu defal la mad bo xamni mom day sedd bay congeler
0: oui yaay
1: barki yonenti bi
0: suba may dem
1: ama kere ya sa sama mad ji ba aduna web dekk
0: ay way
1: barki serigne
0: te fi nga ko meuna waxe yow man da nga sacc ma rawale man ak yow ay rek
1: xam na ni sacc mais mad ji re ban ko defare ba def ko ci frigo ba mu sedd
0: nga
1: xamni mad neex
4: cheikh ya ko da xejo
1: ko dama don ñaan yalla rek mu wad fa nga ci sa concert bi wala mu neub barki yalla
4: mo tax ba yalla na ko ko ni malam setel ma dani yalla andani ci te
1: ba la rey tam
4: ba jay na yalla yow ri tan day me fatu ma yara wa mu re ni fa ko jangal sar ya probo ya
1: acha xel dem ci soxna may deuxième femme ndiaye ma ngi lay contane sama aw bu ñaawul bi ñom day ñaay nuyul ma len bu baax bi dem fal ñun ñep ma len di contane
4: ñu bëgg wax yalla lebal ci bi nu ko suñu
1: Ache boumou djoko bagi nonou 88 lay don 628 1902 88 628 1902 modi boumou djoko bi xel dem ci mandir mang lay siaré joxal mako alassane sey ñu tam sa su nek day
4: alla usmana nit dal ko ta
1: neena ma del insister ci boumou djoko bi ndax daf may raw
0: ko ci bi
4: 28
1: acha birem fall joxal mako mbok yi xam ñu ngi ci teungé jégg la ko wër fan yépp ma ngi waaj ñam ñu ma teunk xam na ni dal xam na sama bi xala lu ci la xassu
4: ba ya ko ay ma xama ma mu ci biña jégg ci xiyama na tok ci da ya ko ay ma xama ba mu ci biña jégg ci xiyama na to di kër kala ni la wi ya ko yedd la jaw xawla mu ay محمد رسول
1: الله wa xamni amul aw demokay yoon
4: kërok la yalla lu
0: doñu ko wañi ku la ko
4: wax mo ci ko xawru na bisum kërok la yalla
1: mbokki ara serigne sidi gep ma ngi len di contane ak la ko wër mbokki yi nga xamni ñu ngi fofu kenn du yeen ndaysan ma ngi len di bëggé jërëjëf bay daam ci la mu baax ni
0: ndaysan dañuy ñëw ba taw féné rek bay bay sama xel ba mbabaleen kaw ñu ziyafa bu baaxa baax soxna may fay sama doom bay bi ma ngi lay ziyafa bu baaxa baax wa fofoy bersi wa bersi
1: khadisa xamoo bersi xamoo almadi khadisa ma musse ñew bu ko ñam bark seigne touba diko wo
0: ay
4: yekutul jaal walu ko
1: ma awsa du ko def
0: tere fa sede na ni demewul nonu demewul nonu bali yak dem fege ni ngay doxale du nonu
1: awsa ma ngi lay ni beguma
3: daaje
1: acha ma lay ni
3: diar na la lu bari
1: ni
3: do ci insha Allah ay neex begal ma xala ci jeen bi
1: xadiya
3: xadiya sama hal ya ma koy begal lu bari
0: ndé délo viar awa
3: ma lay kontane bu baax
1: xamna ko lo
0: ndaysan jamm ci yaw
1: diko seti awa sa
0: awa gëm nga ko
1: nungu ma jël
3: lu waxati lola
0: gëm nga ko
1: man dama mëna doxum bok
0: ndaysan bu melni genn na lal nga ma de
1: acha kon mi ngi non ah bon
0: hmm
1: lal nal
0: hmm
1: c'est bon
0: non
1: ah bon ah ni kay adigni do

0: nako da nga man ligay def
1: contane bu baakha baax suñu bayji suñ ko wara sen ñu la ci ziar bu baakha baax
0: moy borom magaluko fele dekk bu neex ba
1: wa kamadou
0: kamadou boko fa fekke ba xalé yi wër ko ñu ci da baax rom baax dal geun
1: ko bay balu ci ismaïla diouf
0: ah bo ndeysa diouf Ache mingi nonu ziaré ko konta

0: Aysan koku Serigne Souleymane Diem la man ko ci contane taxi man bi ci mbuso bi da dem ci sona nday sek borom cafe ga man ko ci begal momi taw na bu tere neena la li ngay def ci simat cey ku ko ñam man ko ma jaay yoonam sama yo nekk ci mom man dal en tout cas seyna bu tere
1: ngay def ci
0: mad ya ko man
1: en tout cas dal ah,
0: est ce mo nga ñam mad soxna seyna bu tere
1: non koku xawma ko
0: ci bu ko xame rek ngay top ci ki talib serigne abdou karim bakke mak bi ndey sa badou sikru la sama wajje ci université cheikh anta diop bu dakar ablaye mangi la ci contane dire jeuf ndey sa andon nan jëm bakke mune ma hélas ba xam nga ni badou mi wa man limi def ni ko barki yonente bi yalla ko dogal jeuf kon mang ko ci contane wala ñi nga xam ñi fofu ci université cheikh anta diop bu dakar dem ci sama wajje ci NEA ko ci begal momita
1: xel day dal di dem ci mam seyna bu ndjay sama taw bi adena yaay do tuti man ko sunema yaay rek sama xol bi sedd may la ci ziar bu baakha baax sama taw
0: ji dem moy lolu jeul sama fenn ndjay borom tuba umul khura ma ngi ci begal itam deka umul khura ba bari won ndox
1: borom tenu mam seyna
0: ndaysan ñu ngi len ci contane tan yi nak tuba bari na fo xamni manki tam ndox mu xol ci sawan pawan

0: soxna may fay jëlal lolu
1: may fay ah
2: waaw soxna may fay jëlal lolu sama doon baye
1: ah
2: demb nak fajar tel ma wonan ma magalu ma waren ki ma nan ko jappel sa aduna nonu rek
1: wa da wandelu ju won taxaw ba ndaysan
0: ay ba yakala
1: dina yam rek dang ko yab rek manam mom da nga nek ci waxu kay mu tokken de ko ati kon ndaysan aw sar ba legi ma nga ñuy baye xel joxal mako pend job ak soxna may ak sama série bobu num tudati madame job mom waye borom añ bu neex bi awa jeng ang la ci contane neena ko ciebu jeen mom ya ci tegg lox ma ciebu jeen dama ko xaw neene waye ciebu jeen awa jeng bobu ndaysan say mi ci lambay jere

0: biram fal no def ba reer nga ba pare jeulal li ma ngi ci contane deeng nga amal jamm sama doom nday bi yow bo fi nekul damay wet ba xam nga lolu damay tañax tañax rek te waruma wet acca mi ngi nonu sama mag di xel dem ci mom ñong koy contane bu baaxa baax diko ñaanal jamm soxna ñinga fal ak mbole mbokk nga xam ñu ngi ci daru salam ak liko wër
1: am melni heure bi ngi dox 21 jotna ba tégal 1 minute ñu joxé wat bu mu joko bi rek 88 628 1902 88 628 1902
0: kana non la

0: daal di dem ci pap waaw suñu teer bi suñu patron bi neena ko guddigi suñu naraana nelaw rek mu yok ko bam seus
1: da nga wax rek bi ni
0: do nelaw
1: kenn di yow jerejeuf
2: Ah,
1: mais xam nga li yengu ci souf ki
0: wa wa wa wa
1: gitar bobu

0: leerum xeyga rek sama xel day daal di dem ci suñu baay bu baax bi baay mbay sele neena ko kasse da yeb kasse ni sali da koy debbu
1: kero dal ma gis koy sikkar ma yakane mbay sele taxaw di xol
0: amna gaay yu ko deg nak bak seigne touba suñu commencé da nga yakane baay mbay
1: kero suru ki seigne cheikh ba cheikh sali bi baay wulay ma taxaw di yeb rek xawma da waxa wax wa
0: ndaysan
1: tekati woti
0: da nga dañ kumpa nak
1: dëgg dëgg dëgg dëgg wutu dubay mbay sele bark serigne touba
0: yémena
1: mani li kay li acca mi ngi nonu kon asumbay zikrula bu mam batti ma samba fal borom gatti don ku man limi def lol nak vraiment

0: ati khadisa jala mo mbok mi ñu ñëwaat ku baax salam aleikum
1: salam aleikum
0: salam aleikum salam aleikum ku baax salam aleikum allo salam aleikum allo ah boum jokk bi da melni da xawa am ay bang bang
1: amu melni 21h jot na ba tegal 23 minutes li def ci waxtu yi baretul
0: ni doxal and ak ñom jerejeuf

0: ɓesel nako farme yenen awkat yenen ki non awkat nako bay harmañi yenen fecci kat gis na ni xale mu ñu fecci
1: day ndaj rek
0: gëna sun ndaygi class ndaygi mëno fecc ndey
1: ndey mbey ndey mbey mo ci def ma ci yaal mo to ndey mbey ya temps bi den man na ni li ci dess bare toute une minute rek temps bi mat na sekk kon
0: ndey mbey ma ni papa xale rek la may woyé
1: ndeysaan ki yonenté bi neena ma sama papa neena da nga yarru maniko ndeysaan
0: da la xamul rek papa xale rek la may woyé maniko jerejeuf yalla na sa jamm ya ni tabane na sangam xawmo ak yoy yoy ci aju bu ko defé rek ñu tagut ak mbokk yi bégé len jaajeufa len gërëm len sant len okay
1: dañu ñëwa rek waxal len a'udhu billahi bismillah inna waliyallahi ginnaw bi ñu santé yalla rek jullu baax ci yoonent bi santat bu baaxa baaxa suñu ñaari wajju
0: tam xarit gi da melni jeudi la ha
1: wa jeudi la inshallah
0: cëra yaag ci aju
1: damay bombo maniko ñu ngi leen di contane bu baaxa baaxa di len ziar di ñaanal yi nga xamanteni bi jaar nañ fi di ziar bu baaxa baax ki nga xamanteni bi mu ngi insister ñu ngoy tub bu baaxa baax di ziar ñi nga xamanteni ñu ngi doon tewlu ñi nga xamanteni bi amon nañ yene ji di len joxat dig dajje rek vendredi inshallah ñu and rek dal di begalante mu melni temps bi
0: ñene sangam
1: wa kere jeudu 10 dañ ci jël lu yam
0: man mom giraw man mo xamna ni cere mo lol xana ay amna bomb yo xamne mom fook rek mo la ci sama lox mu ta ñak barki yonenti jajeuf acca ko mi ngi nonu sant la gërem la jajeufal bu baax jajeufal auditeur yi nga xamni bañu dooré ba légui ñok ñom di leen ñaanal dërëm ak gërem ba ci wër gu yaram yalla jamm yag kon dal sant leen gërem leen jox leen dig dajé ba benen vendredi 20h 21h30 yalla jamm yag jërëjëf mbolé mi nga xam ñu ngi doon sifur ci 106.0 do ñu bayyi xit ci www.sunfm.com tiringeen jëf panam jamm waay